0: belekhen khna tok ni nor sabung nang khoroksa chini borok ngai buini kubuni do phani kok bai busuk khorang kutei khere sabkha ang sak sak tor sabna ri apa to phana au grasa munang kisak chaiman kha te belekhen khna tok jakha au sung tor sabung khna kani ne elam ni kreng bo omo omo bo kaise bele elam kreng on khob jago tam ni hamale nang chini do phani borok ni kubuni do phani borok ni resam masak kutei khere sab mangha kai khna mani nang tam na borang phu kubinja ngan nang tam tam borok tam na re
1: ang sini borong ni khang sen da bai smul no mano
0: o smul tam smul bo tam man
1: na logi logi bo tong
0: a ngai sing kala nai ni
1: bangla ro ko ni sam na kha kai dena tam o ngai kun sma har mu yo do mata
0: o amor bo mata mata na nang no no bui ko bo ki talang wa ha ja
1: talang o
0: ko bo ki talang mata ngai sing ta bo ni ni smul tam man ki sa khana na khana re jama na
1: khana mano
0: acha
1: kam ba ti nang a bo sin no dal smul ni do kar

0: నను కదిలే సునరేంజుతా అసంయలు నుంఖున కదే
1: ang tebo kana nang tebo tamna nang pu tai tam tamna nang kamu
0: ande na tamo
1: eh abo to sang tin khnai mang lang
0: na to ya no dal samoi na samoi ka bang na
1: aun samoi ka bang na ngo ka tamo kai nin gana sarendang no go tai tin sarendang kisak khna re uta

0: ang je busra ina ta huma kai eng ka bitung na ang wain gudu do moi sa kha ke boli lem di ma thang le
1: asukai asukai ni khorang khana to bo khili ja khang kai
0: o ko bang ma tu dibo sari sa ba ja main khili ma ni sa
1: o nganang ta bo buino omo phurung kalang ka hamna
0: tau ang risabu bla tau bo khana bu surung nar thon nai na gu risa tunga
1: o
0: risa zadu kolan dar ba ke na
1: o na
0: gu risa ba
1: ngan ngam ngomti rowa da wan su o jan tu koli ja ulo bo tong thong
0: tong thong ma hai ro abun nu ma su ta tong thong kolang kha ni
1: nang o jan tu koli ja no te bo phuar na mo su na
0: phuar na mo su
1: yom ba ke no serang na phurang na bo mo su na ke phon phia ba se nai kre ta
0: kha di su ne
1: kha re chra nai kre am ba ke no mane sai tok nai borok kri ja na ha ya da no no kari bo no na ya ngo no nam cha yo o ma hai ra sam nai to to
0: ma sa mu su tong
1: khoro se khoro su tong
0: a ke pa no se je to borok ko no khole ri sa me mi ya
1: urun to ta khole ko ta khole ri sa ma
0: ya ta te ba da ta a wa hi ru ta o sa ri ja tam nai tong o
1: sa ri ja
0: tam pa no go so ri ma ni ya
1: ja ta ma ya
0: a ba ita
1: a kai nung to khana mane utorang ini or saman no dokhinang ini or saman ga nung wai se pano agor tola station tha da thanka o ko porikhar ro na ro na audition ro na nyen khana ya dam tero wai se pano khana ya ko khana ya kore kana ta bok to audition na har nai apro to nung phai audition re man nai jora tong khaita
0: sab sal blizu gai ram kise bisi khol song ko kai Mesti emanu yang matu payu tu tabak itu kau kita.
1: Okay, sanai buat kerja jana nona kepanon.
0: Sanai kerja.
1: Sanai kerja. Awan bagen. Tapi nona koyla sohar ni radio station membesut sal nong nawa para tabuk dia neng tabuk tong sahaja jarak tu siapa tong mana?
0: 25 kilometer ni.
1: Koyla sohar station
0: mana? Kobe. Ayah, bawa mana kobe?
1: Ah, nona wajiban koyla sohar station nong rural sab kasar.
0: Ano, sabu sebaya sakuk. Tangjaliaro abolai domno goru tangka pani saro goru go
1: ara ke resap kha
0: alu go isabe kha sising sa ko tangkema

zeng khana lai thong ho jaduni khorang pandao khana to tok re chabong te ham sak mung ni kok rok zeng kisha salai tong lai mani kai a je man sa gang je chuk te na ro sa khana da kan kai na ro po jo tono sai mano zeng jo tono a chini ham sak mung ni harok no kra kai ka ham lai ta to ke ton na ke zeng tam klai na ni nang a bo zeng jo tono sai mano hai pano zeng ta bu ni o pai le ni jo ra wa zeng khorok sa te khorok sa bai a bu ji lai na na yang thani ba jo ra ri man lai yang thani ar ro ko no ka bang kok chini harok no bai mani nuksako te tabok ni o digital ni o jarabo jing bororok hamsak mung ni kubui hamsak mung baba hai abotsung simon ya eba confusion ngi thango haya da asagara ko no chini hamsak mung ni harok no kishamisha tere mani eba sitra mani naithak yang mani no phya ba abonok no naithok ni thani hamsak mung ni harok no ka ham khai nai ko le tlang thani bo bebak no chini thani si chini thani ong no abo bebak haya da ngai pai thago rechapung khana lai Chini Tinini, Jadani Korang Pandano, Pari Lysne, Jotano, Hambai, Salbrum, no Logiri, Tamani Bagay, Gahora Chapun Kanada, Nazung, Chini Tinini, Jadani Korang, Rejapun, Pandano, Pari Wichung, Kanada, Korang Pandano, Jing Line, Hinkazara, or Chapun, Nogni Bagay.